0: faso bonso we yem paboa wo udi obetwe sample se asodo ani se se kwani photo bi abo honu to for da so bread of life brano pa sa wo ba na wo yira kwa no afa me number ade ehia me ni fa me number me number is 05 05 05 05 the atwaso aye 38 38 38 the atwaso ni 5 6 5 6 5 6 ana enum enisia aye 5 6 the atwaso mienu ene nwoche yeye 2 8 2 8 2 8 mienu nwoche mienu enwoche die chacho eye mienu enunum 2 5 2 5 mienu enum 2 5 etuke kabo mwa na ye ne brofo a 0 5 3 8 5 6 2 8 2 5 biwa chwa ni diem pa tie me ani diem se wo ebuase kwanso a enkosi kejiti udu okan fa be kwara na baato nko ade sigi wo sigi atwa kwan ni mu fa pradia ana totro pradia na taxi wo so fa ko so fu Joshua ho madra ba ni 20 cities wo beje because e ho na bujina etu se wo ko ba ntoma dwom ase ho ba bi ye horo kan wo de manen fa amra ba bi ye horo kan very good ba ntoma dwom fo mo ba bi ye horo ka se wo bro fo nye na wonim kasa wo de ba ntoma dwom ba bi ye horo ka bi di di Joshua ejei ana sofwa jeyi Joshua jeyi emro afo ba pa tin mani abere no oduru bonso no ase fa nifa oduru bonso afa benkum oduru bonso ho mane fa benkum bonso ho mane fa benkum bi anwa bi guho etwa brogo asoda na siwo no pila ne yatetatent round no wura sa asoda ne mo ani mu ye grasses wuramu ma me dan dia fa odi acha wuram Joshua jeyi anopai nyame nyame na ma ye na ko Me church we kwa here men kasabi because me say what e near masipad me say me lot of one ebobo mponumpu me say me kasabi anwa no
1: so say waka no de ma me dey na ye
2: o dey for nyame akwa ade e ye me ni pedia me nyare na ho akwada hospital ho na say say me ni pedia nyina hyehye me keka me me wo asikire na pressure Sanuntio minti minchere enti meti won kan adwi na se meti anamo eba
1: na se na ma wo ye mra na
2: me nya mra nso me ho ke kamis as I say de ojira meti wadin se to meti anko bi ba ka se wi meti
1: no o che se se
2: meti me ho na munyina ya se amehwe ase
1: ade na sa ya baba me be ne ma etoto to me bi wo so se o se de wo ti afufu Wunyamieja obanu koko din ewe yesudim aokeka emuwa wawidiye mu njina mpye ewe yesudimu ene nipedwe mu shishiwo wachi mame wachi wachinika ene wabu wahu aze kubo nedbo wabu wahu
3: yere wadi yanko pasipa
0: yeti osafunzi
3: mini hame ene msi anwana ono asu muna msiye
0: Prophet Joshua
3: Jade.
0: Me dwuma de ni si ya.
3: Sa kama no a. Ze mene no huna de clear.
0: Ya fa wo ya. Lot of order mentem. Be sa be wi na lot of next start pepepe. Ti be jakwan atom, ti dije ni mra. E me so dwuma de ni mo me bom pae. E ma be bia wo tie me. Se nyame mfa ne santo so. Ne be di machi e kyna nyame mfa me dua so dwim. E wo Yesu din jidi ntian ka ame. Enti asondo kumase bantuma. Ye friend bread of life. Ye friend is Prophet Joshua. Me free for the subject to me a frame me. My number is 0538562825. 0538562825. 0538562825. Bye bye. Ibe share watching. Mamnum kakara. Come tambi sima bako. Fabonyum.